kisiti bonang adong rau hogere akong ma daga de adong rau hogere dikong ma dalu de hogere akong ma Kakalai, ojere.

Ay baka senin bir pekera. Ay bakenin nahinin hangsi bahadong do. Ay bakenin nahinin coba. Takenin ay takera garake hangbo ba. Takera karadeng bo ba. Mayasi maibani dakina simoni datiang lainang adong ro khnadi adong ro dakhu ke mide man hindati adang ro dakhu ke mide man Dakusen ay chumam ti bazang ro Adong ro khana ko adong ro Ay shisha ke dakula ning da ti adong ro Dakusen ay shisha se adeng ha Idong bam ti ba Sake sing to low ning da chi jang ro ai si sa de no ne ba son thu re ha bi sao dong phe rang a jang ro no da rang ha ke le bai pho ron a dong ro wa ke ning nai ning Darang kham deng khruang kham bao adong sa rimen cha nilai ba nini ba dagera na ge thai adong sa barau la dong sa jakhabo jaya bo dudulao makera dukolong Habisau dong to si bai ti le bai na jia dong ro Habisau dong to si bai foron bai na je No de rang tu ba ni khare men Shumo ke ti la ti jama No de rang tu ba ni ba de ra Smoke to hela to dama. Happy so don't do see to dama. Be so don't do see to dama. Nike ding, Nike a day. Didn't need that money low. Date nang day. Nadi adong rok nadi Makamsa halama tibodo Nageteng naila ko jimasa Nageteng naila ko jimasa Nageteng nipai